0: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
1: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Olo e whafo mai pēle tau tuare nei a le si whanga lau mwe Wellington e na ua se e mali tātou taimi lua si fulua minute o te anele tu la si fulma lua e na ua whafonga le tenu ia I li whaupongo tātou talafau o le nei auli pe ona tāpina ina le tamata I ana wha solo tala mai sa mua ta se sa lem sem tu e whafonga I steimi o le fiafia na nei pole tu e kuata le tu la e wha ia I li tu e wha salawina o talafau ma tala mai sa mua Ya ai to e fatal fatu le taimi il pa ia mo le malu ta tu tu no ile nga te tonu ainga le ta tu mo tu tausi sunga I fa fe nga inga le au ta po I la tu lo no fale io mo ta po ia le nga io fa nau inga a luenga ma ongo le ne yaso fa fe lo in fatal fatu ma lo talo ya o I la tu lo fa u penga luenga le ne taimi ele I mo la se malo lo tel mo yan le la ai mai se la wa fa vale lungo la wala fa fe lo in fatal fatu le taimi la tu malo lo mai le sfulua Wa ia tau mafutanga o le auli toi wha aui leo ngā luenga I staimi o le nei aso I a poli tu laitasi. Ia wha talofa mwha whelo I atu. Au ila tolo wha upea ngā luenga I tonu ofisa mwha lefai ngā luenga. Ma wha ngā mai, ma mafuta mai le tau tuar si fonga la mua I lunga la leo. O le tasi onu tesi ma le tasi wha mo. Ai maise I lunga o tata wala ata o le Facebook ma le YouTube. O loo mai mua ma ata mata mai I nei taimi. Ia le fawa se e mani nifua wala wha aui na le tata u tau tuar. Ia pei o nao tō mafuta mai manisi lau whainga luenga mai le tāo na leila. Ia nei toe ina ia sa tiu te atu le tātou pukalami o le atar tai au. Ia lea ua whaisi la malo longa ia ona e le tu sa fōin malosi mo meo toe ina e ngā lue po. Ia ina ia usa whainga luenga. Ia leptelenga chile la esi mona si montafa. Ia stasi fwe oto ino lenei ofisa, ia le sungole yao atu fwe fiso, nise lo fai ngā lue ngolo matu ngā lue, peo na yei nai tausala, salimini kasiano, anfa solo, ia malisunga maru fai valu fai ngolili pule. Ia stai mpoi fata sima ini se lo fai ngā lue nga, ia tatu fai mefi e fia, ole asfari lava ia, ili tatau unu fa anua noses, ai fa anua noa ia asfari le, tau mai ai, eleo estangate tu angai fai tautus pa ia, eoe. Ya pe ai fano no ya ilas vai ya nei taimi ya alo ita mo fanga malo longa nei taimi le aso ya ma faisi na vai malu ila to ele I fai lava se puti el tai ao yo mo le taimi nei ai mai se lava la au ave ta vale ya ta lava ona inu sina vai tu low lava le uli ya pe fai fo isi ta sina ta mo fanga ya fa tu puti le nai le malosi ya wal fa uno ngal wengo nei aso Ya ole to ya so fo le ole to tuol si fonga le mur never ya so las freile ta le lima le fia fia nane ya ta to fa to fa ya ele o to telefo in ya so o ta to ma tanga ma sto ino okuso yo ya ole ya so nga fu ole ya so fo a le ya so lua a so fu o te lo le ya so nga fu ya le ya so muni muli o ta to ma tanga ma sto ino okuso le lua fe lua si fu ma le ono wa ele to e mo se okuso lua fe lua ono E sui au kuso le tausanga fau. Ia, ae, sui e lona asa whanau, lua afe, lua fitu pe au lia. Ia, ni melea, ia, e tofu lawa fwoi tātou ma vahenga e manatua e isi neito e ina tāu au kuso. Ia, le tātou fai ngā malanga fātas. Ia, o le nei masena. Olea, ua lua sifu lima minute o te nene tūra sifu lima lua. Da, vai fwoi sifu afia fianga. Ia, e mafuta mai pere, tau tuam fa afia fianga, musika sifu filoi. Le sifonga la mwe Wellington e fatala vatu, le sunga keleni tangwai. Ya lo mafuta mali taimi manuia lava ngā luenga mfuafuanga le nei auli. Fafta itere lava le mafuta mai.

Elenga ngolotu maulano ma chocho falofa fa chalo fa tule nei vai ngole uli na u sumra tasi nei minu che boche ile tula lua ile chocho na unanga le chacho wala le samo capital radio for the seat for phone ngole na mu e belentoni le nei vai ngole so for rail le nei aso lusu mal valu na masine valu lua filusu mal ono ole chacho fa inga malanga pe ona ya ile nei vai ngole aso ma chocho falofa fa chalo fa tule pa imo lungo chacho botunu ile nei vai ngole uli ma lo nga ru ma lo lo sa ma lo chau wa cha yo to fai va lo flima yo nga ru nga chau fa mai ai nga ru nga fo e o na fa to a ma to le nei chai mi nga ta fo ile ya fa ma lo fo ne cha to a ma tua mo le chai mi le nei yo na fo wa nga ya tu ya mo le pikino na ya to wa lo fa na wa o nga le nei va hen o le o le ya ai le a fa le tu la lua Le wo se emelita tuno fo va va lo le va ngole uli ya mo le tu nga ngol fa fa telefoni ni si fo yo so tu fa finisa tu tu ino lo tu pa ia mo lo tu ma manu a mata mai la vari ta ya ia se ia pa ia fo le uso ya tasi tu tu va ia lo pena ona se ia tu ya le wo o wa nga i mai fo ia mo le fa wi no le ta tu por kala mele ni va ngole fi fi se ia pa ia le tu na limba le ta tu fo fa tin le tu la fa limba le fia fia na nei ia ona ma va va tu lo fo le uso ma ya tasi tutul va lo to on the near me chap mana ya pena fo on ta to filo mo to lu pe un ngal ngal le ya le nga ngal lo to ma lo ma to fa lo fa ta lo fa to pa mo lu ngal ta to no yo no tu

Falupe, o tau samo tau faingata, o le ale o ia sama tau famtalanga, o no tu ia fatini o tau salau tau pa ia mo tau mamalu, ia o le ale o ia sama tau tale le leivaeng o le awoli, ia ia te au le ava ma le faaloalo ma le nganga le loto maulalo, ia o te faata lofa maofo lofa atu pa ia maulungo le tatu, o tono o soe sunga faafe ngainga tau langi ma o latou faletua e soo se faata fai tau langa, ia o lau wao sina sina o latou lo tapo ia faiva ma ngaru wenga fatini o le tatu, o tono o ngā tau fo ilea ia woma ma maya o ma pa anga le tatu wa laleo ngā ta ilea ia na ia tatu whanau laiti ia lo penao thea ngai latou ma o ongore nei taimi ia mālono ngā lulue mālono nsai ia ngā tau fo ilea ia o na ia tatu woma pa anga ma asani ia le tatu wa laleo ia lo fa penao lo fa fonga fonga maile nei vaenga o leo wauli ia o ama yo tau o ama yo tau o ama yo tau nei vaenga o leo wauli ia ia ile ngang molunga ia olo so lo ngale le ia ngar wenga fatino le nei taimi ia ma ole tulanga fole na olo no na wi ta to programi ia na ia sao mauli ia ngar wenga le nei yaso ia lo pena ona lo fa mai pelo ta to mtai sili le langi ia ia na fa mnyanga fai on na pui pui ia ta ia a olo fai vai ta to fi am ngar wenga le vai nga ola o le ta to programi masani ina u se format fa ne minute o tele tu le lu ona fa fi fianga ia manai musika su fe filoi mo on to ia manai vai nga long long pui ia o to fai unga ta to le fai unga le vai yaso ia manai fa mana to le ta to wala le ia awalo ta to wanga ia tu la so ta ia ma le so sa alor nga lu ma lo sa ai fatalo fadia fa fawina a tan yelu fa tai va pena ma fu to mai o taro o kilani le nei vaeng o le wuli e a mai o taro le nei taimi tu longa le tau lo yai mato Wellington ia o lo ma nei le tau ma nei le savili ma nei le munga la ia o lo fe tau ila fo mai au fa inga wenga so o singa wenga o lo fa tino le nei taimi ia ma lo nga lue ma lo o no sa ele malu la utele le tau o tono ia nai fa fi sianga mo tau tala lo ia le tau fa fi sianga ia ina ia tatu tamama tina matua wala au fa aloha lo atu tatu programi ya te outou tutu lai mailunga a fail tatu siva samoa tana lo ia le tatu programi le nei vaenga le au au disau ia

Mai va vi fiango le nei va ngole mo le a venga fa penal fenga pe lo tatu tu no u fa nga ma no longa nga ta fo le ia ni si fo yo la tau ia o lo fenga i mal pikin no ne tatu fa na wa ngole nei va ngole mo ni mo le tu nga ngar fa tai ia ia ma na ia tatu ma tua ia mo le pikin no ne tatu fa na wa nga ta fo le nei fa na u ia ile tu langa wa o nga sa ile ne va yaso ia ma lo lo sa i ma lo tau nga tai Pe ona tau tātou whaafonga ma whaalongolongo ili suia inga wa yeili nei taimi ea ili tele o suinga wa yeili soifuanga wa tātou wolangai ea a ole tuwalalo lava le tātou porkalame ea wa ai ea le le ngālu wenga e teiloa ea ele aluatu wa se tamavu ilele se tamavu ilele whaatangata fu ilele aluatu e fai ea ai wa ise ngālu wenga e teiloa ea langata tau mo oe moreanga iluma ea ole nei soifuanga wa tātou iai tele o mea fau ia ole ua malo ua mauali nei taimi ia ua tatou vaai i le suiga o le soifuaga ma le agaʻi o le soifuaga o le tatou iai ia e malolo onasaʻi malo le tauataʻi malo le faamalolosi gata foʻi lenai faiaʻoga i le latou pitolaau faatalofa atu iā italia sia opolopena le mafuta mai inai kalifornia lenei vaega o le auauli alofa atu le tatou porokalame gata foʻi lea ia onai faafiisiaga mo outou mai amisiluki suʻa ma le pesou faigoaina tamaʻitaʻi faiaʻoga

Afanai le chula lu le nei vai ngole uli le chau chola unanga le cha chua la le uli le nei vai ngole aso ma lori nga lui ma lori unsai nga cha fu le ia ona ia cha chua ma chua mo le pikino nei cha chua walo ma nei cha chua fa na uia o onga e peir masan yai e ia inisio a onga e la iti a la chua kapaka e ia inisio a onga e fa le lava ia le kapaka ia e a nga ia chua ita avali e ia isi chai e me se a la ta chua ia chua ia chua Ah, lu al tulo o tu hai wa e ba wa la tu wa tu mule le ka paka le. Ye e la vola on sa. Ye. Ah, o le la tu fa e solo la. Ye. Ha e solo pu la ta va ni o ne. Ma fa ali ali e o maso yo. Ye. Ah, la tu a fa pi wa e nga ya tu e lu al tu tu. Ye. Ta tu la on sa. Ya, Paul me. E tala no e tato fana fa tali tali ma ne te va ai mai a ole pis ya ya ono sa e mai la tu mai na e au ta fole a wala na le na au war war tu piki oi ya ole si va enga ya ole tele ina fa a tino na e tato walo ma na e tato fana ya le kolosi fo ile le luma la tu wa wa onga ya ya isi tai mi e pi fa le ano e tato au av ta vale ya mnisho ina tu lo fe wa ilungo le wala ya ta ona ma ta ali le tai mi ne ya fa onga i fole le kolosia nei fa nau la tu fa tino in kolosi le nei taimi ia a wale malu pui pui ona ia tatou ona ia tatou ila tou lo fe wa ilungo le awala ai mai se lava nei tatou fa nau lo kolosi ina lungo le tatou awala ia lo fa pena ho ona ia ile au nisho malu le malo nga ta fo ile ia